alipoe na rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyaye ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana.

alipo ye narambiri ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana

alipo ena rambiri atikondi dzao kuma sunga fanana nawo ndiwe aye ndiwe kabasi dia saka uyanga nanga

alivoye narambi atigundi tsao kuma sunga fana nawo ndiwe aye ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana.